Oh maman, Kindumbo zako finga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na kisasa. Monsieur otindi na Braza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman eswingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe. Oyo salaka. Na tekisi yango epa yorgo.

na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu.

Muzuri sa bugali na nkuku. Muzuri sa bugali na sombe. Muzuri sa bugali na migebuka. Batu bote bana kutafuta juu ya buzuri bwako maya. Na president de chanteur du monde, Bombenga. Gufu ya mama. Oh maya.